0: ብላ ስቱም ክፋፊ
1: ራንዴሰካ ሃሬና አምጣን ዝሬን ዲያ ይፈሚያ ቪት ሚያ አምቢፍት ሚያሪን ይራን ጆት ጆ ፋንታዘ ቢስክሪስ ፋ ፊሪኔና ቴል ማናና ቱምብ ንደራም ጆት ጆ ሩሲ ኦስትራሊያ አርማዳጋስካር ናውን ማዳጋስካር አንተ ፊት ዘምብ ካራዛንታ ነው ሰርቲያ ምብለት ሲምፋኒ ቻኪትሮ ni ulu na eto aratsifa ni tekitu ni ulu eto dia rava tateraka lay fomba fisainana tamizay satria dia tsy mahafapo izany fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy any gasy azany ilana izany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Panak solo, tisungolo, pacitan silan. Zanko fam kebna, fuvo chat kun lefna. Mangingina, sona tiafak am redna fa. Slafak, atunan tova tiafak. Mazan, tere kun lalana, stazan ang gazan. Gazan ang mas. Lalana twizak na pena kasu na ti. Nifianak fenuk, fifalinas fiti. Nya pits mistake, isika tu veg.